ninaomba na mimi usinipite. Unapozuru wengine baba, naomba unifikie. Baba yangu nifikie. Ninakuahidi nitasubiri.

isuneri ilanditu na simbe u ilasi asio sieka anesa na amba ile pe kiwango cha nzevela ya kati kati kana ilatu sieta midu island na siwa area isu ni area ta kimutu wa masako taoni kalamba matiliko nziyo area isu ni sio sikwata isia nzeve ila ya katikati na ya katatu ni iwango sia nzeve ila jindi kana area ila ambyo ila tusieta lowland na sio area isu ni takibwezi kitui area ila si dhana ambuga nini pyo na sio isu si mbeo ila si asio kwe mbeo ila sieka nesa yemani na kwe mbeo ila sieka nesa nzeve ni ya katikati na pe mbeo ila sieka nesa weu kana lowland na watoka nukasi onde sia Maka Midi Enterprises Limited utethewe ni atalamu ala mevo nu utethewe kumana ni mbeo jiva ile kuika

0: Ona edhiwa ivinda ni yumu.
1: Mba ivanda ikomi ya miundani, mbuwaze nini, nazi ivando inge.
0: Nundu kithethesio kimuka, ni yombai yakwa.
1: Mbai na mbaitu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: Radio ilawendete.
1: Nondo mbai zivata na sindu nzeo.
0: Mbai to FM unyuvi wa mbai.
2: Neyito kila ibinda.
3: Hey, wait. Before song ya next thing here. Unatuma doku kutoka bank, inaenda mobile money, ndio lipia stima na maji. Hiyo hasol yote. Hiyo siyo common sense.
4: Lipia KPLC na maji direct on the KCB app or dial *522#. KCB Bank, for people, for better. Regulated by the Central Bank of Kenya.
1: Mwanyanyawa, kwa sisi mbemba siya kundu silia nesa. Siya kwa siya dheto hivo wawa kumambuwa ya TCS umwaka utandelu. Vaandi sika na nengo vake dhakin.
5: Kiuni chocha atumie ni dhame ya mbeo ni siya sidiko. Sungura 301 na nduma 403. Mbeo isi elini siumea siya onambuwa ye nini. Ii kuneka haka na ikaya makosia onambuwa ya atileke lakate. Kwanza ve mbeo ingini itwa punda milia 555. Nimevandi itemuunda ni unge wakwa. Isia itembe mbambusu una siye na mesa kwa minene.
1: Uenda kumbea mbeo siya sidiko ni siumea siya mwenyao.
5: Ii wasa kuwa mbeo nzeo. Kulia mbeo ii angroveti nila yeva kuvenaku. Vauni vona adhoo iye siya kwa. Aemi mbeo siya mbemba siya kambu ni wa sidiko. Siye kwa teka na muvuko ni muomu. Utalika kei uoka no thithu. We na muone kanile mweu. Indi no wa kambu ni mbeke kuya sidiko. Sisi ya noye ikithia kana muvuko wa kuwa mbeo wa sidiko. We na uandiko na uvano wito na ni muvi ingenesa. Ni unduwa vata kusa kuwa mbeo ya uo. Kuou, thokea angroveti ila iva kuvenaku. Na uikulia mbeo ila ya ile kisioni chaku. Sidiko Company, musi wange dhambingi.
0: Ni mbae ni viti.
1: Kithito cha kuika maundu.
0: Kithethesio onaithi wa evinda ni yumu.
1: Mbai vanda iko mia miundani, mbuwa ye nini, mazi hii vando inge.
0: Mundo kithethesio kimuka, ii niyo mbai yakwa.
1: Mbai na mbai tu ni kindu kimwe.
0: Kui mbai.

0: Fiind la mesaj de...
1: Ai ouro, eu assim, ó, colia. Pronto, isso se água que lá manda na diga, mamba. Eu é, vai que lhe arquive ti. Buique, eu beto cana, cupe to cana, eu nico sobe que tu mamma, moço, moço, e ando inge. But not to this extreme. Na,
0: ondoma, mãe, ele te o manda ne cana. Qua la manga aí. Nedha mwe mtu anone na nemu manuwa na we na mawito. Kwa alama angai. Kila undu gonde weki kakwete oseo.
1: Nikuwa?
0: Kila undu gonde.
1: Weki kakwete okwete oseo.
0: Nikiwetijaa kumuadho kwa anajamba ui. Kuli angai oseo ndhe ni wake u.
1: Na.
0: Nemu ome wakue na maweku. Kuli oseo ula weba u.
1: Nundu wa weba.
0: Nundu pa ulo ende angai ya kamwe ya pega indoga nguiwa kayumbalia wana pe kamweuga ka yese amwe akuka huko ndio na kayuma kau ine ma yakwa yoko kirogo yania ingrezi ni kwitha isa bi ndi kwathaga na noitha utena ka mweuga lakini ka mweuga neema yakwa ni kokuyania kuube tumeuga tuteuma tumeuga twathayo
1: tuteuma
0: kwe tumeuga twathayo tuteuma na nduke thawi irritated nduke kale tote no mani waka nande tosi angaine na amen ikala wisi kanapwe tumilu watu wathayo tuwa ili itaitha po nikanoke kala ukalili kana unene wangai
1: na
0: nuno tuuni tuwa ukulili kana siya kanae neema inakosha
1: kwe ngai na neema inakosha na mbesa nuno tuteziwezi kesi ni wako saa
0: Pauba shit ni wako
1: ni wako saa alandu enda mundu na ewe wangu ya nisi neno nage amicably nondo jiri newe tawa nene rene saa sinye ndi nondo nage tuili nesaa meba nesio mani ndoku na nondo uwe mitamboni nena ni ya mzee waku umambia kuwe rathi
0: yesa kwa huma undu mailiu Mitambo ni ya mpaito, kikilungu cha amuka na mpaito, ona mempasi day, furai day. Inakwasa mwamulinge.
1: Nito nzao yao.

0: kata wa kenza kenza. Kama na kama umetenga legosia kalawa. Na kwenye ni asio otako.
1: Mana zobi. Zobi.
0: Ane valo kwa etelum ya piyo. Nozeki ya kethito, no, nojeta na matumaini. Noita na wii kwatio. Kana things gonna be fine. Nikuisela kameme ni kamba ito famiti ya litenda tika ikumina inosi lilike saa itano. Itano takithi omundo kitwa mbithe ukabatu na ingelele cheni chata wamba ito mavo kwa ukubi. Na tuisonga na mbendino isaya kele, isaya udhukumi, we too serious. Karibuni sana nikanota ambuwe mboka ya kukuisela 0700-925-925 na 0733-925-925. Mwalai, nipa ni madhambia mutwe na kumeka facial scrub. Maka thikasi ya ima kwa Paul na Lillian Wangithi na all mighty fans Sarah Wallaceborn Baba Shop ngalikosia mwingi. Asante. Kapendo kaki mango kakambia mwela nyenika awa west na ngweti uwaku onetumite. Asante. Na mundo kuto Christine Madikiza akazene kilungu ni chawi ya niwi ya masako mungala na tuimumu tamboni haditamati. Mba ito fam Osuno mba ito fam alo
2: Bati dada mwela
0: Nesa na awe
2: Oneza yozeta Robert ndiwa gocha ngabe kitamba ase.
0: Mhm.
2: Bwana gocha kuita kwa kona si za kona yo ndio na ando the men unda ni mende na uwanga miunda.
0: Mhm.
2: Iko ndo abuela ukite. Kwa kitamba ase yo ndeti ala mezi kubanga miunda ne kenda mete ile mbua mama kele meza.
0: Mhm.
2: Eti ngombo ila si ya ngombo si kidito. Mwela nukine na yadana tuende ya nukuita kukwe Robert kuma kucha nga peke tamba adi.
0: Asante mba ito fama lo
3: hello
0: wae
3: bendao
0: nesa na uwe
3: bende nesa ni mwyo mbenda kumakalanga
0: mmm
3: nune guda jivo
0: mmm
3: ndo dinde nesa.
0: Asante mba ito fama lo
4: andia na kuma mama ndo andala weko.
0: Oje leo wa mangolo manda ima ngolo ome
4: ayo adani
0: umwiti u
4: morning
0: morning to ya
4: na wata ya neza mwa
0: mm
4: kwa ya udui ni nezo kwa yonde
0: mm
4: kisasa kila kitiye leno chicha mwela naso nyuma mwelinde.
0: Asante
4: aji kisasa kike kumete ndiyo kazi ya mana nye ndike ndongi chapo
0: ee nandui kulo kuiti ya we
4: nandui kula nguiti ya
0: ee
4: aji ni nye ndimo tene kawa mba ito nyono kezo mbi wila kombi wila wandu wandu nye nondo na emeje bo
0: ee
4: nga wafika mama mko mkuma kalawa
0: ee
4: nga ndina kuma mba kumi ee
0: mm
4: nga oba anye mkwe te uya
0: mm
4: tokwezu kese okwezu kese murembo ma ndaneza.
0: Thank you. Moja kwa moja tuende pande hii ingine ya studioni mani oping mwese kebende keke dha kecha mushike mushike na surprises 24

Kila Kamemene kamba itwa farm. Iyo nyimbo katufikisha saa sita tukwa tichencha tawa mba itumovokwa ukube nambithe etino wambithe ni itha ndisioka na tuitha nesaya lunch poa. Of course lunch poa tuitha na ala tuathokoma na ala meki ya kithito. Lakini kama

0: kwedu kewa nesienda nasia na utia kwedu kesia ndwedu kewa ketumineke taka memekamba ito FM netuenda kwa sawoni waku iteta utao kana mawende kethio kukonye ilungu sito mauvo maito katewa maundu wange mainge kwa tenia na muvea wakulunga unenenia wa Communications Authority of Kenya CA ukethe wanaiteta woni kana maunyungu nyisio kukonye kama memekamba ito FM na utu mekua kethio mokelao kwenda kwa complaints at mbaitofm.co.ke kana info@mbaitofm.co.ke kana watu mevalua kwa complaints adling committee isando kuyavalua kenda itato noti itano noti noti ili noti noti kana kwa ile ile kenda ile itano wambeye na ndeto complain kana dhoke mawisi maitone wa form ususie Mbaito FM netuwe yumetio kwedhu kiesia nondo notu edhu kiesia.
1: Yani masiona maki wango cha yulu alama si ubitu ni Karirana Estates Limited. Ahane mayani memusa mumusio, mwuke museo na matia achaicha kukena langula wailete. Eden T ni choki mbithi cha achaiki sio kela ivinda na makwati kana kuambia idhimosia gramu ya 15 gramu yongole na 5 gramu yongwe 5, gramu ya na yimwe, gramu na ile na miongo 5 na gramu na 5 na mekwati kana ndukane kioskine kana supermarket tila iva kuvinaku. Kwa uvombe ange, idhu kese kilungu cha amoka na mbaito, kuma wako ambili ili ya kubika waka tano, Eden Tea, the finest garden tea. Mbaito FM, ando maito.

0: Spike FM wasia wa mukamba wa ugo.
1: Meunda ukamba ni vendo kie, nondo yutu na mbeo siya mbemba kuma sidiko ila ikuwe kanesa ukamba. Mbeo iine Duma 43, Sungura 301 na Pundamilia 555. Ila siya nda ikuwe kanesa miunda neyo nde ukamba kwa kusia mbemba nene na nzeo. Mbeo isi ya mbemba siya sidiko ni sika nesa vyo na ivika atane. Na oinge e mbemba ni nini nesa na siya mweo kwa kuvivya kana kudhia motu. Mbeo isi ya mbemba siya kuwa teka nandene wa agrovet ila yiva kuwe na aku. Na kwa uvao mbe yange idu kie isi kilungu cha amoka na mbaito kilawa kwa mbele lenginya wakatano. Saa omoinginya saa ile siya kwacha Mbaito FM ando Mbaito.

Yeyina naguma lukanga ni utiete banake Alex. Aunenge mawomwe ndone waza akumi. Ina chini chatambe tunaende kuguma bagumundu we yerini nyanzi mwala wa town. Ezele landiro mpango mzima akilingu cha wati ndata. Pana bako na ile itatu. Ne luketu kuno komo wamba itu members day. Alafu kila kitu inakuwa sawa sawa. Thank you sana. Nendozi wa mitambu ya mbaitu FM usiku zombo.

sabiki maitunga lego siya kitwidia na yumuena thanda toka tulongovo. Karibuni sana ona maitu maitasi and this yanza kuisila www.maitofam.co.no.com. Yes, mundu kito mulandi.

namba ile ile ye musa mumusewe la vivwa na nengito kwa uemiwa vya sala bemba ii ya ETG M401 nijikane sa ukambani wa masaku makuweni isione ilambo muta kibwezi kitui muingi na hoingi nijikane sa isione sia embu

Kasi nga yone wiki ita siyama, nga yone wiki ita monena, we need to kuikia. Ebuku ya loka, emwena msoa wa 49. Ebuku ya loka, emwe, Biblia ya kwa nina amekua ata. Mathayo maliko loka. It's either yet ya new. Loka, emwe, na msoa wa 49. Luka imwe na msoa wa 49 mandiko maiti ati mandiko maiti 49 na chocha mea mwimandhi yaki mwisi kanani na ilo kwitha isuni tu 149 nina abikabo ndiyele kwitha ya iti ya ni kwithu wa ula we vinya numbikite maundu manene na sito yake ni idheu ula munene we waonde numbikite maundu manene anengete vinya akanenge utangio akanenge utanu na yuninyo sisia na kumwithu kesia ni endosu withe we wathi waku takana yo mangai ula tathaitha ni wikite siyama na ni wikamonene it doesn't matter uko down Mungu atakuinua. Pole sana mundo kito Michael Maweo nundo waku otiwa ni nephew waku family enyo nepo leni sana ngai wa mumo na matei na mulilikana especially ebindani emu pitite umu wa thayo mundo kito moto akambia ee wachana na abed abed ni moto mundo kito Felicia Skathosi ukune kakeane mundo kito Dr. Sweet Peter City Boy akambia mwela nenga niye pole kwa onde alama tito ni endomoa mundo kito siondi wa wamonyo Vivian akambia mwela tuiba una tu yuma bundambo wanzunga lugosia wa munyo musio ka Moses ngalugosia tawaka si Elia asante na Peter musila Bishop ndenge mwala

tele tele zanga inye mawasiasi wangenye ndi kwedhu keisia ndatika siya kwa ile ndi elite nasiono ndatika sita peke yake asielelike saa ile we sabu ile wa 34 na muso wa 18 ndabiti ya nena siyati ndabiti ya nena siya yoba eba kubina ala matuliki itengo nanu tangia ala mekwili la bebani naku edha natuliki itengo peki anda chaku nondo yoba eba kubenaku pangu la medhoi na tuisonga nambe tusisye mbe ndukasye woni ndukasye lelo na ndukasye wikwatu amen mwazikisa ngulili kanye one more time yulua Sweet Peter City Boy ndakitale wita wa Sweet Peter City Boy ni ndakitale wahabo uita na nda wasi amiti na dakisha Sweet Peter City Boy eno tui kamuinge pio kendo cha mbe musiawa kendo cha kele

Nzabi wangali kwa chia edhangadhi Ketone akambia kambia kisafame tambu ya mbeto FM ya sawasawa tunakupata loda na kilea Felicitas Bueno akambia mlonzi kibindune kama kawaida ngali kwa chia elawane kimakiune boni na marume sawasawa unumina zifithi sana kambia kisafame kwa nana kabisa Sharifu Kabudha mbia kisafame tusongete mwema tambu ya mbeto FM na kilea kinu kisawasawa tunakupata loda na kilea shredda kiemu kibuitua kambia kisafame. Mulonzi kibindune kama kawaida tuinagubo ngita mwendo ni wa saa sita. Unumuna jakika joya kambia kisaifanga liko shia Bethlehemu kathia na maudume fiti kabisa. Rekalo rekalo ambia kisaifanga wabanga liko shia chuzo. Metambu ya mbaitu FM yilo nendekelea. Unumuna katu kambi yane. Mbia kisaifanga tusongatimu kabisa. Kunga liko shia mbia na metambu yuke dene samuna biwa sante. Kailo nduwa kambia alo there. Albanas wa matua kambia pipeline jeje na Nairobi. Tukonani kabisa. Unumuna kijana John Munya. Nina kuona ingina Joseph Katiku. Unumuna Elizabeth kambia kambia alo there. Nenga liko shia kathia ni etawa Ma LC. What? Sito mwana over Facebook ndwe kebe kale. Lean on. Agame good evening kisaifanga la kushia machako zimetambu ya mbaito FM ni confirmed to kondani kabisa. Muthiani Band Master. Kambia kisaifanga pamoja kabisa na ulamu Benjamin. Mwenye kumanga la kushia Kenoi Kalamama unume sawa sawa. Karo kadevri ya menga la kushia Kitengela kisaifanga unume sawa sawa. Dande the Elie Belly. What? Ise majina pale Facebook ba. No inenga weekend kana inenga Friday ya chima zia gwene kwedi adunaisia eda no sisi buko na ngusu ya gunde na maso nesa kana uko na bio kabisa ndo tuandana na shere kana uko sisi okethe hai maisha ma kuti ndande veki ngaina na sia nandu membeza maimbo na chama fulani ma kumamba imbeza lo mane mbe uka kuseto pa utulea pa unataka kwenda kwe mambe ya maundu madreva maimbo lo ma mwika jenizi nduka umalene kwe vya ne mbogi ni ketino ati ne shere shere Friday bana unajua mimi ni member bana na ni members day bana sobe ya members day ni obetu kanakuto tiye kundu niane nino ya nye mojo yitu tiye okuto te enjoy na weza izu members day ne